0: jẹka gbadura orukọ Jesu baba gbe oga anyan afoko fun yin nitori pe da wa si nitori pe eyan wa ro e je ka re ojo ni layo ata alafia aya yi ogun ni foruko yin Jesu Kristi oluwa wa amen oro yan ju ti mo ni fun wa ni oro yi ni pe ki oluwa ki o so waji ti oluwa ba so waji to ba ji wa dite lori ogbe wa lori irakuro wa a ri pe gbogbo yo lo ni gere ninu aye wa gege bi a se njade lo loro yi mo gbadura fun yin pe gbogbo da o le wa to ti doku oluwa yo soji gbogbo eyara wa tabi to nsa isan oluwa yo soji pa olorun yo ma di wa mu olorun yo gbe wa lori soki o loni ijade wa ko ni mewu dani emi ni ademide ayegusi
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd ado polo si oro lowo ba oba ti o tun ti wa si oro ala yi loro abe olorun alekun alafiara opolopo ariziki ati fayabale koloko se fuko wala hawla wala quwwata illa billah e ti o ba je ibani soro wala roi ani pe riki wo wa ma pe yo pada lo jabo fun Allah subhanahu wa ta'ala lori gbogbo to ba gbe le aye re se tori pe oro ko ba le ke olajo ye wa pe kullu nafsin dha'iqatul maut gbogbo e patapata o ni o to iku o eje aso si e ma je ki aje en ti o ma di ba lo je lu awon eyan e je ko galuku wa ka ma ronu pe a pada lo bolorun abi olorun iti agbola ran ko je se wa lanfadi jada laye nbi ati wo jo gbe dal kiyama
2: ojumo to mo wa loni ojumo re ojumo ayo ojumo owo ojumo dunu ojumo ibukun a ma ri se o a ma saseyori ani saisan ani dubule aisan ani deni awati ogo wa buyo ni gbogbo ona la fi tayo ju awon ota wa lo e kaaro in ta fi gbara wa niyanju la mu lati inu odu irosun sahara o difa onibode to nso mo yeye olokun o difa onibode to nso mo yeye orun enikan wo ko enikan wa ya awon mejeje pade ara ogbon oju agbara titi di ola na ni ogbon oju agbara lo eje ka ma kiye sara ka ma fogbon se gbogbo e ka ma la ma sare atasapajude loju popo e ma din e afina sile apa akuro nle ejo awon mo le o mo so wa o ani kagbako ani sisi o

0: station, Radio 1, 103.5. Tojumo mo pe la wa o ma du lowo eledumare oba to lore oba to nsore oba ti fore fun ni
1: ngbo wa o gboja ti e ba olori eto
0: ya ni kutukutu aro to ni ba tin lo sasiko ta wa ninu atupale we royin ope na la muwa fi ndu lowo olorun oba to je wi pe ohun nikan na lope ti oba to je wi pe ohun nikan soso na lope ti la aro to ni ojo osejo kefa ninu oshu kewa odun 2026 ire aje ti gbogbo wa ko atupale enu we royin olodumo na re ade to won oluwole loruko ye ti gbon le ise radio 1 103.5 mi we royin leadership we royin vanguard we mission punch won wa niwaju mi laaro to ni oda to ba ribe ka ma lo ni sisente le nje ti gba we royin vanguard to jade laaro to ti o farasin o duro ni bi igba to nbe lori oke olumo ori isele ko to sele nibi tawon ti won je mole bi ayan awon oko aya ore baba omo olohun ko sehun wa ma pa wa lekun oro ayo ni ko je ti gbogbo wa o meji le logbon ti won be ninu oko eruko to je ti omo ogun orile ede Nigeria awon ebi won gbona ninu we royin yi kan na abiyamo o eko oro omo olohun mama je afojusu gbera ba rerin won ni bi elekun tin sukun nibe lalayo yo olohun ma fikun soro gbogbo wa o iya kan lo n pariwo tototon e mo balaboyun iba fe bimo be loro bo ba biyamo nigba ti nkan kan ba sele o ni e ba momo mi okunrin labo laye biru o ba se sin be kawe to e je momo mi sabe je ma foju mi ri nkan mi abiyamo pariwo be won pejoba apapo orilede Nigeria.

ninu osu kewa 26 ita wa yi mani won ni awon oluko pe shiba shiba o si bi what teachers day to waye ni Eagle Square ni Ibuja won wa so pe ijoba apapo orilede Nigeria eyin na eje ka wo eje wo eje wo eje wo lagbaye awon olugbogbo eh won ni ILO ati UNE SEO UNESCO won ni eje ka wo awon nkan ta won ko ti se orin korin eje ka wo idagbasoke ati idunnu to wa lawon odo awon oluko ti won je torilede fa it eje ka wo awon ilu to je wi pe awon na sa mi ayeye e wo mukulumu ka ati gbaladun to nbe lodun awon oluko ki lo wa ti se nito mo tesan mo abi o re ma binu o ya nje ti gba no we royin iwe royin avanga to jade laaro Tony, òun náà ni ìròyìn yìí náà wà níbi tí wọ́n ti ń sọ pé ìpínlẹ̀ Rivers wọ́n mà títí ibi ilé ìtọ́jú mọ́kànlélógún wọ́n títí o látàrí pé iṣẹ́ táwọn ń ṣe ń bẹ̀ òun náà ni kọ́ gbọ́mọ wá kí wọ́n tó rẹ ọmọ náà àṣẹyìnwá àṣẹyìnbọ̀ ọmọdà mo ti furnish traffic ni won fa mo be won ni owo ti awon meta ninu awon oba ye je fi ile ise eto lera ohun fi won fi boju oya nje ti gba ajo eleto dibo neki ajo eleto dibo ineki won ni won so sodo awon oloselu ambition yin erongba yin ipo te fe du aye te fe de ko woti keje omo orilede Nigeria kankan kan le o thank you Ainek ajo eleto odibo ni won so be ero ngba yin ipo te fe aye te fe de ko woti omo orilede Nigeria kankan kan le o yes thank you ajo eleto odibo ni won so be loju ewe san ninu we royin Vanguard to jade laaro to ni osegun won soro yi nigbaradi feto dibo eleyi to nbo ninu odun 2027 oluwa ilu Abuja won ti se ko nge pelu awon akoroyin ti won si bere si ni salaye gbogbo eyin te je o ndije dupo leyo soka legbe oselu yowu ke ti fe jade labe mo fe je ko da mo fe mu idagba soke wa abi labe ohun to ba nbe lokan yin o se won ni olohun ko owo tokan yin bo ba je gbigba ko gba olohun ko owo tokan yin bo ba je kiko to koko amọ ọlọrun ọlọrun ọlọrun ọlọrun gba tẹnu mi ko gba tọkan mi ire bayi le mi nfe forilede Nigeria ele soto lo ti yin na si nfe ire funra mi eni to je alaga fun ajo eleto jọpọ eyin Josh Amupitan SA senior advocate of Nigeria awon ni won so oro yi gbọmọgbọmọ la ma ro fa di ti o ati pe un ta ba gba lasiko dibo ka to dibo lati ma le fun yin gbogbo un to ba un ko ma be lokan yin gege bi ambition yin ko si yin to to a drop je omo orilede Nigeria eje kankan o si gbodo kan le o se nkilo kilo fun ninu owe royin Vanguard to jade lo to ni nje ti gba presidential poll eyan pupo lo ndu abe eyan pupo lo ndu abe aroge lowo ati meni ti o sabele o amo ile ejo mo alase fun ajo eleto idibo INEC lati ri pe oruko olawepo ashimu onu we to dibo tori pe awon ya ko le lo awon ile ejo ti wa pada wa conclude won ti finalize e won si ti instruct awon ajo INEC ti ri pe oruko olawepo ashimu o da o ma won ti won jo dupo gege bi ipo are fun 27 lorile de Nigeria Dr. Gbenga olawepo ashimu ti won je o ndije dupo labe egbe Ard Party fun ipo are lodun 2027 iyen tori bore nile ejo ti wa se won lore bayi o tori wi pe ejo wo wo so tun won si wo so si labe onidajo Muhammad Umar ti won so wi pe egbe oselu Accord Party yes won letter lati dije duko be na ni won wo 86 of electoral act todun 2026 won kan ti won bere lowo lawepo ti o si lowo tori ide eleyi to ti le fi gbe pe to ti pelegede to ti fi gbo to ti raye fi je

jade to si nlo si ru to dara po ba won elegbe lati lo fun National Youth Service Corps esi no ma ko so wa won ajinigbe o nigbati won to si ibudo ti won o ti lo si ru iyen ni ni ipinle Imo won wa pe ijoba apapo orilede Nigeria won pe ijoba ipinle Imo won pe gbogbo awon alase awon alamojuto eto abo mama ni e sanu awon eyin o kan business je fa won ikoko kan sosore etelegbara won ma ti o se ni bi kake edumare oba mama pa wa lekun olodun ba yi pada iya abeji na o yesu kun olodun ma pa gbogbo wa lekun ati ran mo lewe won ti kawe bi ru o ba se ijoba gbo le se radio 103.5 fm lonte esi waju tori pe seki bayi ohun na le yoyan o e je nse mi mu tin ba pada de nje ti gbo onte siwaju

0: Mọ̀túnmọ́ bá àgbàdé o.
1: Ẹ ti ẹ gbọ́, ọ̀rọ̀ àgbà bí ó ṣe lówùrọ̀, pẹ́ títí, a ṣe lọ́jọ́ lẹ́lẹ́.
2: Ẹṣẹ́ ọ̀rọ̀ ti padà dé lákọ̀tún. Gbogbo ọmọ Yorùbá ò, ẹ máa pàdé tájàjà ní ojúlégbà lórí ètò ẹṣin ọ̀rọ̀ ní gbogbo ọjọ́ Tuesday láago mọ́kànlá àbọ̀ títí dàgbo méjìlá ọ̀sán nílé-iṣẹ́ Radio 1 103.5 FM. Ẹni tó bá ti parí òwe tó mọyán lórí kó máa pa láàrú fẹ́bùn ni o. Ẹgbẹ́ polówó ọjà wa, ẹ kẹ́bùn wa, ẹ dẹ̀ máa ta wàràwàrà bọ́mọ ẹ tà tà. Ẹ pé ojúlégbà sórí 08023094983. Emi ko ni fowo si juwele baba mi iwo nko.
3: On 103.5 FM. Lo esi waju
4: ojo kefa se bi pe ajo ojo ayajo ojo ayajo ojo be ayajo ojo otana to se ojo karun ninu osu kewa anoti lo oke ni eni yi wa lojo kefa ninu osu kewa odun 2026 tohun na ni ayajo ti e ojo wo ni World Habitat Days ohun na ni lati nta wo nbe emi eyin gbogbo wa aveje ki attention wa ko wa lori wi pe lo le oje ameni to lo le lo mu gari ile ni ile onile ni ile to ti wadi lapitated ile to sumo bebe odo ni ile to ja wi pe o ti degere bisi ile to ja wi pe ko nilekun ewure si le be losun awon ile to ja ko lewu pelu owo gogo tori pe gogo wa ni ko seni ti mandala o koda won ni be ni to po lopo le o sise dada won ni pere gan mo pe yin dun oko wa ta oko wa atira olohun ko sanu wa affordable sustainable human settlement pe emi o gege bi balele mo nse eto papa ibi ibugbe koda beleran to nsi eran ba le ma waye to je pe o le se ni bugbe to fe fun eran niyan o koda bo ba se ni bugbe fadije sara lo ni to oyan kan bo aye ni ka wa so wa si todo awa eyan World Habitat Day oja ojo ti a ma se akiyesi woye wi pe o da lawon ilu to ti laju lawon ilu to je kereje kereje in to je irorun abi kini ona ati ri ojutu si emi n fe gbele ibi ti mo n gbe owo ile bayi ni ona wa lati je ki irorun ko wa nipa pe angbale ile to boju mu to je alabode aye igba fun naira lowo wa eye ma papa si joba e faramo ton wi ile kini ko ati ile kini kan eyin to je wi pe a ku ni wa ninu ile capacity hun ti won ko ko gboro gbaju ogun lo sugbon gba ti won ko tan lori wi pe ki la ma se afika lo ba nti mi ko si hun ta be se abi gboro ka lo odo aburo mi ma fe yawo a le ti ku oni o capacity ile ti o gbajogun eyan lo o wa ngba gorin o n gba ogun mefa imi n gba ju be lo tori wi pe bale bale ta ba ti momo ayo fayo tan opolopo awon ile o ti sumo pe awon si nalejo bi mewa bigun laarin ode ile ti won papa ni ile ko yi kini yo je ojutu orilede Nigeria an dagba si ba ba bi mo bo ba ti di eni odun 16 la adorin 66 just in not to pay a full at 20 a full at 40 abi 20 la won waye sin pe o olohun o sanu e nta ajo fe lo wo niyan idagba soke ile olowo to ja la bode bilu se n ku si tero n po si kini un ti a fe je ko je oju woye awalu kini un ta fe gba awon ijoba lamorun je ajo eni ti se je to le je wi pe bojo ba ko gbogbo eyan ni ma woju ojo ohun tori pe eyin ina tona yanran yan ko ojo na o si te pa leke o te ewoja World Habitat Day le ni ojo kefa dun osu kewa odun ibe na la lo to ba ti to asipo ke ba wa da si nje ti gbo ninu wero jade to jade la aro toni shekin bayi awon eyan lo ma

o da eja nkan kan mu eleyi o mo ti ri ju tele ni bi ti awon ti won mo nipa oro eto ilera ka wa soro won ni gbogbo eyin te je odo lorilede Nigeria e sa fun nkan mumu e sa fun nkan afi tori wipe o lewu sara nikan kan o fun alaafia omo niyan be na lo je wipe o ma nda igba teyan mu aso to ta ni koko toju koko ohun to tu fupa asoro fun owo lasan lati tu o won ni o ma nda won nkan ninu ago agaga ni ona ti bi opolo won pe awon odo wa pe ki won deyin nibi awon nkan nibi ti won ti se eto kan bayi ti won pe ni psychiatric to allergic based treatment nibi ti won ti se apero lori e ni won ti so wipe kini yi o ti wa npo ju awon kan wa won ni awon o mu nkan won o fa nkan be na ni won o la nkan awon kan mu nkan awon fa nkan awon kan la nkan won ni awon kan o mu nkan won o fa nkan be ni won o si la nkan amo sibe sibe dokita olufemi oluwa tayo ti won je consultant la won si awon ile ise to mu ati ile itoju fun opolo won so oro yi o bba to ti wa ti won ti se ipade ti won wa so wipe to ba di ojo kesan ni ojo jimo ninu ota wa yi pe awon eyin o ma mu oro ti yin wa wa o ma mu pa wa o amo ohun ti won kede si gbogbo ara ilu ni wipe te ba sakiyesi te ma nse tele e ti wa nse ju be lo o ko wa da igba ti o jo ta awon elegbe eyin won ni irufe ni be ko lo ri awon dokito tabi be ko ko joko ko funra ara eriwon eni pada se ba se nse lana re njoro ta so yi o tire je ba tin sere yi nje ko fe body se ibiru ta nbi yi nje ko ti fe yi kata ko ti fe dabi igbeyan ma gbalagada won ni ka ma sakiyesi fun awa baba wa ri pe o dabi igba papa o fe ka eni ta mo le eyan wa ka tete fi to leti pe nkan kan bayi se ara o nkan ara ki won le seyan tabi tele eyan lo si bi won ba ti fun irufe eni be ni itoju to peye tori wipe alaafia bayi ohun lo ogun oro won wa ni bi nkan ba ti se ni to ba tin lo si bi ona olopolo o le da wahala to po pupo ju si orurufe eyan be o ti won lorun oya nje ti gba are bola meru bu e dakun e dabo e wa ba wa da si oro ni osun awon kan ni won tin pe are bola be di tinubu latari ke ti won se eto odibo ti eto odibo waye teto odibo lo won de ipa ni nipa pupa to ma waye ni ipinle osun ko ma dawo olohun so wa nbe eni to gbefe o ma ti gbefe lo sugbe sibe won ni awon ti binu bi won ni olorun gbadorin awon ara aye won ni binu bi e ki o binu won tin pe are bola ahmed tinubu o bi pe won ni won setan lati ma fi ara won cascosi lai se boya eyan ko omo ayo lowo to wa so wipe mo ko pe Yoruba Progressive Forum YPF awon lo nilu to na won ni je ki lu o daru o awon o si lu o tu o won pe are bola ahmed tinubu won ni in babi yi a o ni lo yeye lapa bi baba omo ni gbomo won ni tori pe iru ni ma gba omo orun mi la won ni awon fe idasi are bola tinubu lori oro ipinle osun tori wipe oloko o tu oko olofa na won ni won ku ofa lati fi oju ara won ri mabo edakun edabo e ba wa dasi tori pe gba mi la agba igba mese mero inu we royin vanguard to ro tun ohun ni royin ohun lo duro si koda o duro bayi o ka mora o tu roju koko ni je ti gba laye ojo awon oluko lagbaye to fu a o ma se o inu we royin iwe royin vanguard to ja ro tun ni won so pe ipinle ogun won ti kede egberun meje awon oluko tutun ni awon sese tun gba labe isejoba gomina dapo abiodun abe isejoba ti won ya awon do tisha to ti wa nle tele tele lori lojuna pe oro eto eko pe awon o ti eri awon o fi se toyi awon o si so wi pe kin lo kin pada bo wa to ba di bi oro eto won ni egberun meje awon oluko ni ijo apinle ogun ni won ti gba sise o nigba isejoba gomina omo ba dapo abiodun to se lo lowo lowo bi ipinle ogun oya nje ti gba

ninu iweroyin iweroyin the guardian jade laaro toni ohun na ni won tin soro pe orilede nigeria ta ba soro nipa oro sikuseli iso ti ma se ni ninu egungun to ja wi pe boge ba roko ta ba be bira yin wo kini todo si yin genotype kini todo ti won ko ma pada wa di ko ma pada wa so wa di ota ara wa won ni ta ba nso yi orilede nigeria won bere lowo ijoba agbaye o wi pe ki won fi owo so wa pelu awon lati le se iranlowo lati go bi aisan aisan ogun ti megun o ma to se wi pe bo ba bere si mu omode ya a ma fi palu gba a ma fa wonu awo ni o won ti pe ijoba orilede nigeria won tin pe awon ajo agbaye lati ri won fi owo so wa po pelu wa lorilede nigeria ko tun ti yo di afiyeyin ti gun alare ti fisho je ti gbo a ma wadi aso be won fowo kan le won na so lohun to la won se tuetu e awon Niger se moro to sele nbe to je wi pe awon eyan gan lo ku ni bi ti rere bi gba omo adiye ibajile ti won si ku ipi lakata awon Niger security and civil defense corps won pile Niger eni to je igbakeji are orilede Nigeria lo ti so wi pe koni ku bi kan tawon ni wa siria oro ode o ana ni won soro yi nigba ti won se epele faraku fun ipinle Niger lori isele ohun won si ni awon ba gbogbo awon molebi toro ohun awon ba won kedun je ise are Bola Ahmed Tinubu papa wi pe awon na gbogbo awon odile ohun kedun won se sorry si gomina Muhammad Bago lori isele ohun ti won so wi pe ajoba apapo won wa kinikini dada lati mo ibi ti isu ti su ti obe si ti fi ri to be ku to di wi pe iye awon eyan be yen won di ni ti o si laaye mo latari wi pe won mu won gege bi afurasi o si wa di pe won gba ibe pe orun alakeji nje ti gbo le sha radio 1.3.5 FM

0: 700334. Hello.
1: Hello.
0: Kikaro, sir.
1: Kuma Kairo, Kitigbo.
0: Ogbere, Eba Adasi.
1: Ba Ogukuli ji gbe la kwasi tapo ji bayi.
0: Amen.
1: Abira wa ba Nigeria o ji daru.
0: Amen.
1: Ogukuli be du ba soro la fe wa ti le toko ti le ta baba wu ri lo soro. Eh, chori luru ro o si si. E o mo pe ko. E so la ru ku da iku da ba ti la ma ka. Pe me fa bi. E gba ba ba soro. O le la do meju ba. E me le gbo me li o won ni ara li le ya me ti le baba mi o. Ki te te mi o.
2: I'm a man.
0: Along Lumba, what's Uruko invited to be one?
1: I mean.

0: Government lo le se eyan ko ko le decide pe agency emi gan ni ile iwe kan ba hello
1: e ka
0: ro sir
1: e ko eto
0: olorun lo ba ti oruko yin bi te tin pe wa sir e ba wa da
1: lati kuro lo te ko me sa se lo pe
0: lati
1: ikorodu e sawo
0: koro sawo koju yin sir
1: se gbogbo nkan to sele yi je pa don lo so fa to ko du nbe
0: lodo ti wa awa ti fe duko agreementation a o ni gba lowo eni to fe gba le bi igba to je pe agreement and commission damages ki no tun ma npe ti awon agent yen ma nduro bi 1 million lodo awon kon ni o jonu ni nje ati e radugo kan to le so pe lodo ti wa we no go we will not tolerate such. Hello
1: Karo
0: a ko ojumo re o.
1: Yes ma ko ojumo ro ma je fun.
0: Ami ami se ojumo re.
1: Omi ni pe lati mu se.
0: A n gbo yin ogbeni omi.
1: Ah e wo se e ko so pe awe je lo to awe je duro bere. O ke n go on to ti ko awon onile fun awon ti ko won lowo yi. Awon po yi. E bu bo se la ko yi. Pe la onile na ngba. Mhm. Ngba. Mo so mo sa won wo yen. Onile lo ngba sa ko. Ma bo yi pe ti e fa ta ta kan ko ti je ti ko won. O to fa
0: Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.

Jesu mi to mi be yin ti o ta mi to be koto o to ti won be ni won je si ogun se hallelujah ni le iwo na le ba mi kole kan pe